radio bu nu ngai na ta bi ba myam gi damak sandok che gani good evening manipur thoramasida myam na khoi da na khan bi rak pa myam na khoi da na sms amadi whatsapp messenger gi khutang da khan bi rak pa manipuri film amadi mata mi she film amagi she lan thok che gani pung ma pal makai tongan tongan ba saisak pa sing da gi gi tahan che gani pung tara minit ani pung tara minit kutra ni thoi phang bi gani radio lila sinfam ama lila ashi ki han basaru lila sanabi ki daba soraren repertory theater tongan tongan ba saisak pa sing na sakpa mata mi she mathang mathang wen phang bi gani pung tara ma thoi

ngalingai matam dagi mana mashingila yeng patap asi lishang sitna satharakpana ngasi ngasi makshu maruoi balayeng patap oina shijinari ngasi gi sidahida ki thoramda puzarakli kavirei kavirei makal ani shui angangba amashung angawasi yamna kanaba hogi manungjan behidakni

tahan jari bay siya isiga loy na lebak ning bay siya sandok jaba loy jari. Ngasiga lebak ning bay siya da say sakki basing di All Manipur Music Association gi say sakpa kangbo. Say ring ba ekendra tensu ba. Matang da Wango Artist Association gi say sakpa kangbo. Say ring ba Longzam Tombi Shing. Adom na thorum tawiri basi FM Sangai Channel dagini.

matangda tavi resi da fao film sidagi afao madi pusparani ge punbu khunjal da afao masamangna sairing ba madi sairang ba film sidagi.

0: 6,000 ಚಹುಂಗಿ ಗ್ರೀನ್ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾಬು ಉಮಂಗಿ ಲಮ್ನಿ ಹೈನ್ಬ ಅಮದಿ ಮಸಿಬು ಗಾಕ್ ಸೆನ್ಗನಿ ಹೈನ ವರೆಬ್ ಲೌರೆ academic session listening ni kun manga kun taruk ta preparatory amasung secondary level gi maheroishing drop out gi chang hoki bache hi hongi yengna bada singthan nga oina hanthare lebaski school education gi unified district information system for education plus listening ni kun manga kun taruk gi report amanga rang 6 mantral in phone kre report asigi matung ina preparatory thakta drop out gi chang cha da ani dasmik ahum oiram badegi chada ama dasmik nipan da hanthare aduga secondary thakna chada nipan dasmik ani oiram badegi tariyata hanthare FIFA World Cup ki ngara numidam pung mapan makhai da sani ki ba master Argentina na izepu panjal ahum anida thoikre nungai matung pung ama makhai taba matam da sani ki ba master na Switzerland na Colombia bu penalty shoot out da panjal mari ahum da thoikre ahan ba quarter final lakli ba Iran numida France ka Morocco ga sani gani ngasi fongba pauche singi maru eba pauge da mahauzi hairang khongjam bavan lere bavan
1: Tagatari Chitrabanu, Manipur dengan si fung nari bapau je sing da kwaraman ketil da yalhaw mi sing na wakat mi fung pangtoki ba DZP na none zila gi low and order gi fibam yang sing kiba amasung korkom gi tara mga subak mapukumon gi pauzil pirak pagi pau na tongan-tongan headline tau dunak maru ay bapau ay na fung nari. Pok na fung pau siya da yalhaw mi sing pun na let min na duna kong zang sang sing kri hai na ahan ba headline oiri. Akan na ba assembly mi fung kau dunak Manipur gi irang loy sin na ba MLA sing na kanagadabani hai bapau na haro gi tau dang gi ahan ba headline oiri. Pau asi Sangai Express ki English edition The People's Chronicle sanalibak The Mainlong Times Hill Honbin Express amasung Ganfu mel gi ahan ba headline oiri. DZP na luching do na nonye zila gi police headquarter de satu na low end order gi fibam review tau kre haiba pau huye lan pau gi ahan bat lamai da fongli. Sana lebak pau che da Imphal Sewage Project ki phase 1 mai pak hi phase 2 cha da yang kai tabak loy re haina PSA department na fongdo ki bawa fom sana le pau che asa gi ahan bat lamai da fongli. Korkom gi tara mga suba mapo kumon gap marik lay nana yai fa pau zel pira pagi pau chi asa gi anchor kalam da amadi nga si fong di ba pau chi sing gi ahan balamay da maru oi ba pau ina fong nari. Infal ziri bam lambi gi fivam fatta ba na escort jiri yau ba ngam kidri hai ba pau Sangai Express Manipuri edition gi ahan ba lamay da fong li. Senapati zila gi Mount Pisgah Kolesta jati thaki seminar ama pangto kiwa gi pau hil Hornbill Express ta maru oiba pau ina fongli Chitrabanu
0: Tagachari bhavan aroiba da maru oiba pau amuk hana Manipur gi DGP Mukhe Sinha hairi raise ase ke santi raksa gi fivam ngakpa miyam de ke nam duna sel khaibi ke thabak sing lakshin ba madi panjuna leiba ke sing matam chana lotion ba gi tangai fa da ba lei security force na tamang nong zila da thi humba gi thabak cha thapa da khuzu kula kya fagale amasung pradhan mantri narendra modi na hairi maling gi chakot lamjen da varike sel tung gi fivam na achobo thodang lauri paulizari

0: nga thawai pan ma ji ba kya ga loina na miwei ba ai khoi na hing le miwei ba da na ba lai na gi cha do hum phu di sa nga di gi chan do e khudamoi na rabies bird flu adu bu icham cham ba upai season adu na lai na kya asida gi nga thok pangam gane sa san pai ro da ba matung khut sa seng na ham do piyo cha na ba sa nga yen na ching ba mun na thong biyo masa khang da ba sa na tra ga lam gi sa ur ba di mana ta chang bi ga no forestry na tra ga veterinary gi mari le na ba miwei sing da pau pi biyo sa u chek yok pi ri ba sing na lu na na na yok piyo ai khoi ga ta na tha na yatraba marup sing asina masha mau phana hing laga taibang miyoi ba ekoi shu isa phagani paujen jariba regional coordinator national one health program for prevention and control of zoonosis department of microbiology rims Imphal
1: matang de phangjeri ba sms asina ngai khong kulen maning lekai degi ks tatona thavirak pa sms ni Kanviragliwa film na marup ki marup film si dagi. Yum nam ibohan bi nasakpa. Yo Gandhi na sayang ba amadi gopi na sirang ba isesibu koy dana kanvira e. Marup ki isesi kudol tamzeri radio bunungay na taviri ba mayam ka taminasi.

tahan jari ba gida siga loina na tongan tongan ba sesek pasing da sakpa gi nantok saba loi jari adom namakal mathil thorom kaya tabiri ba si Akashvani Imphal ki

0: 送到去等接他回来嘛。
1: 嗯。
0: 是。去打扫卫生了不？真不是，可是啥子事？是。什么事呢？哎，来给鬼嘛。
1: 嗯。
0: 是。伢都去等干拖嘛。
1: 嗯。
0: 是嘛？可是他干拖，是是是用的啥事？
1: 嗯。Ima, kerisus saningre, ku nasarke.
0: Ie, kerimata saadra badi, haksan do kangkalaroi. Si, aina putpani. Tu, ikoi ikolgi, amatonda panba, mairinduni. Asiniga amta thaktaban. Si, masung amata urbasu sahnabang ta tausisi masi.
1: Doktor nabu, keri hairi kene.
0: Doktor na budi kasuto roy. Hidak sing si di matam sa anak pijo at umpar kani haram ima.
1: Parak kani bu tajad re da ima di.
0: Kari iparo idun ima. At umayin hay gano. Nasale ri si di. Ay le ringi da ima na ba yabang na bro. Ay na doktor da pa bata na duna ima mula yung gadori bani.
1: Asuk yam ba hidak lang tak. Doktor yung bagi tiyas tau bagi paisa mayam si di.Nang di kadai dagi sialno.
0: Mas, kari di yam liba pisano. Si di kari susang da bagumani. Ihi, ay nakasi imam mami kaliba si di. Si ima, gilasi ang tapay bisya ay tonaw siya ang tahang tuge.
1: Ingaw ngaw na lay sa baysab. Ay nakaya dawalab. Hey, sor. Ay gyanaba sinaysada awaba pigada ba oyna pati.Ayi bulog sin mironi iso.
0: Adu main haigano mi manang bo. Ayi di ma yaw drabadi hing bahiro ye. Ima bu pa nanaba nasana kan ho na gani. Si, sampu si, si, si, si, ito sasan si si.
1: Yare, ima ole, nga eraga muksara ke ko.
2: Itaw, itaw timbong le bro. O itaw.
1: Kanano, mapanda.Nang kau bayau bra, karino, mi kau bukumba matai nih.
0: Ay malik kau risi, ay thul gaya yang gima.
2: Tau.
0: Malaya, mangol sih tak kau kagak pun yadro. Emong nedom canggah bersu yap deh buah. Semang deh kamu kau berdana. Idi, mi to kau berubah ningure, karile lagi.
2: Ah, ima di kamu dore ay tau.
0: Ah, si tau doktor na tharak pun hidak sing sari.Kara pare hai gadra. Masasi ahal warabani na awa kangkat padi tuwai na ngamdari. Pamung daleri. Asang si, ima aga unarasi.
2: Nati nati tau. Ima doa nanti na potara gada jirasung. Kua na unaragi.
0: Pare ni. Kado hujipu kadoom da ino kadai gada yoru ragi.
2: Atai ka shusat lu di tau. Sida itau ki sida dari ikta la isini. Ozaagi pa kua ni tau.
0: Ha. Ozaagi pa kua? Aku...Uzana kiri hari kita. Aibu, Uzana bu, yang sah
2: tu. Masalah si pada, itu mana nasah tu. Saya pun bagi pada pakai itu kerjino. Kau itu boleh sah tu ni tu. Aini lagi se, ada ini nanti. Se, se, si pasir se.
0: Kerjino sih.
2: Baik tu pasir lu ni se.
0: Si bu kerjino.
2: Ima agi anak benda, hidak lang tak lagi benda. Mati yang uinana baik dina. Aku artisin na, kajin na bersel ni.
0: Ha.
2: Uzana su lupa lisan ngah pilih.
0: Itu.
2: Aduga.我咋说？我连弄起拉个你，那我那可能还能摸回去呢，还得是，是老说。
0: 伊多
2: 是，
0: 那可以了吗？哎呀，我蹲下来伊多。
2: 可以了吗？侬伊多，可以了吗？侬是，是的，老说了呢是，啊，可以没样的意思的。
0: 伊多，
2: 哎，伊后来那么当是拉个你，那么当个啥多？哎，痛经个是的。
0: 伊多，
2: 恁干么看了？哎，可以是样的那个伊多，伊多，我们等那娃不要不那点呢？阿多。Ima si ay hore noy na pajano unarake. Ay, ang talagi ko ito.
0: Pari ito. Ay, swaibok tindu agi ito.
2: Ihe, kaya ko ito.
0: Kitaro ye.
2: Ay, di haji kalaga lako. Wamsu, haram dre.
0: Kariwano ito.
2: Ang topam. Nintino.
0: Kariwano. Karino.
2: Atay nate. Itaw na nga sayo. Kalido kariwakan mo.
0: Kitaro ye ito.
2: Madu pati. Madu. Madu aran bu kong tang ni ko ito. Pahek tabada.Ay, nang buwaraw ito.
0: Kariwano ito. Karino, haris bu. Ay bu,
2: bapu. Kariwano ito. Malem, taon. Nang ay karambay mong di machano, ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯇꯥꯛꯅꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯤꯗꯣ
0: ꯏꯇꯥ
2: ꯐꯅꯁꯨ ꯋꯥꯁꯅꯨ ꯐꯅꯁꯨ ꯅꯪꯁꯅꯨ ꯐꯅꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ
0: ꯅꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯀꯠꯇꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯪꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯏꯇꯥ ꯏꯇꯥ ꯁꯨꯃꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒ ꯏꯈꯨꯠꯇ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯉꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦ
2: ꯐꯅꯃꯛ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯆꯥꯎꯕꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯖꯦ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯅꯤ ꯔꯣꯂꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ
0: ꯏꯇꯥꯎ
2: ꯅꯪ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒ ꯇꯥꯆꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯣꯕꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯦꯝꯕꯨꯡꯗꯣ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯣꯟꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯦ
2: ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦ ꯈꯜꯂꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯦꯝꯕꯨꯡ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯦ
2: ꯅꯪ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ
2: ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯂꯛꯂꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯅꯪꯅ ꯂꯧꯔꯝꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯣ
0: ꯏꯇꯥ ꯑꯩ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ

Sa tazari ba thawram parengi nga sinuminung bamatong pong tara ni Tomini tara. Good afternoon, ladies ki thawram da. Tahan jagani, yung po bi ang mag-isak londa. Thawram lanto bi gadabasing ayik pang priwala madi. Ngangom ibiyay ma. Thawram putok bi, tokjong rinubala.

0: 띵빵번금버게하버자비
1: 마띵게하르게디레차링에데디얌티나빵에하이다레이마이바기마띵얌티나빵에도하나기줌데시데홍아바니나네어미카라캉무즈카라와레바와더세도나키당한데예도나줌데나와일차잉에데가리둠버폭성데와더나
2: 호이융기모니과누피해시막더부이문기타보인강메아마마타우더베야디수더베야디아데기사이싱통니이문기피주비잠통니아도이마택타타보세우수도이니바도마탐지카마이메니스토비게
1: 아두가하디얌케나레레사링에다디타보피당두르가도마탐제코나바도오에바아도하지디메나스다보다아와밤디오하지앙앙아픽파마치에레다나나카라와레하지디mai onja ma kita wa le ba wa ngai ju tau dia di school mo ka ba ho jala ba gi am hena jin jal le
0: ada mi gi order di matam sana dum pi bangam bra
1: adum ho jik di khara la le ba order se aduna adum ngam di ngam me ngam na ba di ta ho ai dar
2: ma pungui na khoi gi lu hom karam ba matam sina mi gi order se khara hena lai
1: lu hom tha ji na kang han blouse mo hena lai ada ho ji lu hom matam na ta ba da di ai na mo matam matam gi puri cotton gi아데기인당유스토바기둠투라가요올라타
2: 오프리오블하이스네디블라우징아퀴네피레가투한베데네테바마사나투라가마켓추둠타우리네바
0: 호이호이아코야인당다갈릭바얌누가이바피크랩카니얌랭자이네고투마다둠투비브라
1: 아크랩스투예데기카탄잘리로이추레
2: 아두가블라우스움바시디투라가탐비바라이브라카마이네타웨미나포라가당투브라
1: 어다기마둥인앙원다피라이비오하라가투부시아웨데기아이나레라코주데기아파마마이나칸자라가투부수둠야웨
0: 시다블라우스마레이디세아세미오더라드라가코인이사나투라가
1: 사나투라가탐바네어다기디로이루웨게레타도키다가이네바
0: 시시엄파자이네비아마레샤비마사나니파블송보다갈리파다디암파세라다바블라우스니파
2: 세소말레이비오라핑컬러기시케나기오이되라
0: 시기피세호지가냠두나바말레카이피가오게
1: 아둠실무가둠오하이
0: 아둠시기시마투바다냐불람나컴플릿로이바다카야다가타리노
1: 시구마제아둠시기핸왁다이제시다시기스톤핸왁세야오드가디둠홍에자트레드마나둠요레다가핸왁세야오가디리싱아마헤아니
0: 마야다마헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마틀레헤마키마퉁이베니보마키마 di aina order to romba matam da ma nimi kya ni sang da ge ha ba
1: tu ba gi di kui de no ma da dum loi no ma da puri ani ahu ma dum tu ba ngam me ba adu henwa se siji madam hai ba ngam de mai gi design harai ba mi du gi design gi poti ma tu ina
2: sam sam na plan no ina tu ze ki harai ga de dum no ma ni ni da dum ya plan na
1: no ma da dum ina la na pi ba ngam de
2: Aquin no priobla, quidicitan simple loiba, hen walk mams yawns and sudden yard to any
0: man.
2: I don't know, atu bagidi, be the other two yareco.
0: Yare, I do so to Rasia do got tete, caricari like it, something yank toxic. Blouse to perse, sumnagi, anaxumina round, hagedra, sumina than to be brate, take her on carbanga casuit, hide the macaron carbamacal to be.
1: Adum a pamba designed the pirac popoto adum tui. No chamdo round to has without red, moina potu pirac podo. She is a man to have the Zamana to redum be.
2: Now a quiggy pammy by machine, customer sigi a pambagi, mongoloin to be beneva.
0: Ado si da puri ramal lagi sih biar mah, ayun dang sih lihat payare satu pagi sih payare nanti.
2: Nih nape? Kadum sih laga muka lagi.
0: Yang pasti si muka ripi oi biram.
1: Ado muka orang bi hai.
2: Oh sih sih. Printed tu apa
1: sih? Ah ah. Plain tu lah itu.
0: Yang pasti sih sih ado ni sih kaya nana lihat sih payare biar mah.
2: Oh sih. Apa pasti mampu leh?
0: Mama nana lihat sih payare yang pasti kuah.
2: Oh. Semua sih di pulau kau ini, sih dah tahu macam mana semua ini tour kan? Ada display tu orang biri sih, isagi kau ini library ni, bapak saya mungkin order nanti bapak. Atau semua ini mah, semua mah pulih, mah saya kaya muka tahu biki.
1: chise khoi na ne jali je ma ma am ta ma na de bo ko
3: quality
1: ma tu ni na dum thai hai da re a hong ma na dum khana atu ma khatang lo ra ga dum dum na tha dok pa ni ma ta we
2: por por ki ma tu in re ne pa ma ma je ha ma ngam ne por tu ni le ba hoi hoi ama ga ma ga ma na da ba ni
1: na atu ga khoi ki anga si kya
2: Aduh tu husi mama ki yam darkar uba adi sena bi bama tamne ba kita kiri purubti.
1: Tabak tau ema service.
2: Service tau ema. Mana su mama sagi hoy nupagi tukon tukon panzau pupagi mana tau raga su ishagi uba mohonda tanda na tanzari ba ishana sujari ba si taki lakpa income dunia ishagi menes tau zeba ishagi kenyon pisanin ba aduh gumbati itu pasana line ngami ko.
1: Ah itu tiara line tau le. Mau dekik.
2: Hang hai ta ni ba do oi dre ha ba oi ta sim ma kin ya khuina tawzari ba thauram thamzari ba thaurang gut apranu ladies thamzari ba women is homemaker koi nupi oi bishing china masana marum do kramaina lepsa raga matau kramaina imum menes to ge have se sigi matang de ni do to biri ba thabo pyam sing sina dum ishagi sento khara la han ba imum manu gi isa shu shemra mateng pang ba ayam nuai se ko priobla ke ke hang bini balai ge
1: maraz lo le
0: Aduh ibu ama, peritu berkangkang tu bersih. Tena tena mora asam loli ni.
2: Thai nak kau ni mamangi interview masa pematam dah. Kau ini tapak mayam tau bodoh. Tukang supamba, pi, kon, oh mereka thaba, mew unagi dana. Aduh mana ngasih di, si dalam supang ni.
0: Oh mora asam sih ki mayek mayek sih siapa sih ibu ama.
2: Kau.
0: Kali mayek aku sih bo.
1: Mayek di kan dia mana kau ini panas thaba ni ba. Aduh, aina dum. Yap sen lagi, itu hari lagi. Tapi mana sahabat deh?
0: Oh, oh, isah dia hanya tamak pun ada, pak.
1: Mawan deh itu minis lah, kan?
2: Hai bu, hai nengah gadi kena gumbak mana tahu betah betul tu mahu tahu tam, tu hai dana. Aduh, mina order tahu orang aga kena gumbak, tu sahabiu kah harga dia, tu migi lagi harga dia, tu sahabra, nanti yung kah tak isi sini, nampak tahu orang.
1: Migi pi, tu orang bayi order tu pi.
2: Awang ba,
1: awang tu
2: awang bagus ya. Aduh, mungkin kan tu nampak. Kan
0: mungkin, aduh,
2: awang bagus ya, mah cakap pun tak happy ni.
1: Awang ba, lu hong bayi, tu caw nampak jangan sahab do, aduh, lu singa muka caw ngah, aduh mana tu thai.
0: Ibu suka masak masak sini.
1: Si masak sini, sajat. Jadi pada mana?
2: Yang sekitar sekitar lekuk pucat.
0: Yang
2: sekitar sekitar.
0: Aini tukar lekuk. Asam nak anda
2: plastik yang lain bersih.
0: Yang lain bersih. Moram asap itu rum sulai ya.
2: Yum si susah buka. Yum si gigi nakal si dah. Yum si gigi sayat. Mungkin tak lain disi. Yang pada mungkin tak lewane. Kau nampak ada. Tu nenapa swing machine lay deh, tu nenapa pi meamam lay deh, ada ke amu moras ha, bagi masak meamam lay di neba.
0: Hoi, yum da catuk tena, aku ke tabak meamam masuba hebat tu si tari nebia ma.
2: Oh,
0: yam nungai zai, binda makata na, ate tei meamam pasa pasa ba kangkan, dayi di puri meam tu boi biu, adu ke meam da pasa pasa ba pangan boi biu, ngasih ke dia mu, mampu dayi tuh kerja, atau pekana kana semai na sinpam. Bible lady ke atau apa yungi?
1: Yungi, naun pi ama zo pisari.
2: Ngasai priubla surbala na hai kipa pi, suba, masu shangba, matawi habido. Atu sumu sangba, yani na.
0: Bia ama pi se, kwe kangkan su suba ma le.
2: โอ้ก็คือมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆมาคันสุดๆม
0: wakanna semane sura gadi ya ni tane khala ga suri ra kamai de
3: na te training di sa te bu ko ai di yum da koi ma hoi kai wa na su bu sum yao bu do a de gi yum da gi sum haya ba
0: i pam se kai do i biran
3: wa khom la kai da singja mai wa khom ka
0: i ma hoi na dum su ba han na a de kari kari phi no su bi se khoi na u bu da bu di phane am de suri
3: o rani gum ba wang gai phi gum ba ina phi su dum su
0: ᱡᱮᱠᱤ ᱢᱟᱥᱩ ᱥᱟᱝ ᱵᱚᱢᱮᱭᱟᱢ ᱥᱤᱥᱤᱫ ᱢᱤᱞᱚᱭ ᱟᱵᱤᱵᱨᱟ ᱢᱟᱥᱩ ᱥᱟᱝ ᱮᱵᱟ ᱠᱚᱜᱤ ᱱᱩᱥᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝᱜᱟ ᱟᱫᱟᱜᱤ ᱱᱚᱝᱛᱤᱱᱚᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱛᱟᱫᱟᱢ ᱯᱤᱡᱮ ᱠᱚᱭ ᱯᱟᱱ ᱵᱟᱠᱨᱟ ᱣᱟ
3: 무카 수바디 좀 농치농만 봐 수음만 봐 담지다 좀 수라지고 주가디 한 사벽이 같은 더 보수야
0: 피수바시디 아마 아스왓파만 거의 맞음가 다르글레이지야 다 수마이 탐도이라는 들어가 띵토가가 거기
3: 와리예시디 산앙 락트리바네바 신의 수바 호록바기네바 산티라가 아 거기 산티타도 고러가 살아플까 아만바네
4: 피 아만바 수사티름 락나
3: 라에 산티라 톡바시네네 마밋루바 헤레바
0: 아고래헥타버데디산티라고아제피한바데등락랑칸바
3: 아주다 좀 쓰네.
0: 아주 아고기 랑점 시곰바시디 얌나 수세가이 갈리 하이과. 아주 가리고 마마탐나 피가 수버다가 소이드나가 시가이 기버가디 야우다 버탱나다브라.
3: 치보기디 야우드리.
0: 송카나 곰바다디 소마네 수버다 세가이 크레가인 하이버스 좀 탱내야바. 심마 수버다 아고기 페사키아노 헤 산티탄 바다기나 브라 스리탁 파바우시다 페사키아가노.
3: 아한바 수라가나 루파상와라웨. 아두가 아만바다나 루파사 훔마말로.
0: 아한바다나 헤나 마탐 장바기라
3: 카만케. 아한바지나 무 피도 타이도이니. 아두가 마나 마탐 주 상예바. 산티 락사라가 수 지나 하나가우라가 삐락바니나 산티도 아둠 꼬키바 투이바.
0: 아두 수마이나 피 수버시나 아고기 이몽 마눙다 카라디 마팅 빵 망암브라 카만.
3: 시얌 틴상 빵에도 돼.
0: 피세 노모다 카야가 수비게바.
3: 피제 돔 노모다 따라 아도 마야데 돔 타방은
2: 아도 피셰 슈버세 코기 레카이기 미 아도가 토토 바칸나 산나 부기오네 슈브라나타 바자르다기 슈 피온 비메앙기 오더 따라 푼푼 슈버세 시시 슈비브라 카마이토
3: 아이 바자르다기 디 슈드리 보콩 아시 보게 아도가 레카이기 라파 아데 욤놈다기 이나 모이카이 오나 피라파 아도고 모이나 슈버
2: 아도 피론 수바이시 시슈 마타마톰 쩡바타바 마니 누피니 이몽게 타바인 카미야마 수리 사이싱퉁이 아도 크마이네 메네스 오비게 마탐세
3: 아둠 남낭 함나바둠 낭나낭나바둠 시엘레지
0: 하이 아도가 이푸르베디 카리신 팜바이비게
3: 이푸르베제 마비디에 보에보코 아도가 요츠수이
0: 신팜디에둠 아마디 파이리네바 아도 앙앙디 카야 오비람
3: 앙앙 아니네 사니 나파마 누피마
0: karamba matam da subi ge pisi de
3: angang school sat kare moi pung amadi boarding da thangre pa da de dugo nu pi da na pung tare ma khaja chale du moi cha khade du chu
0: chum lep ta na chura pa na hoji chu sura mi sina di pung kya bhago di sui nu mo da
3: as sa ko ba matam da gari a hin bo ya ore pi khet pa gi da bo da
4: order yam
3: da ho ho
4: ma yam gi order du loi ne na bo na bo da kwa
0: ada ithan da na subi bra ma teng pang ba mi su yaw bra
3: ai ithan da su de mi ai gi ma teng pang da ba mi lai
0: haibadi pi
3: khepa pai ba ko pa do mi ma yaw da ga di ya de khani kum ba di ithan da dum ya e bo ko chugum ba pi di ithan da ki ta ba ya de
0: ada kana kum ba nai ma ko i tam bi u ga na la ga de dum tam bi ga dra ha na su tam bi ki ba ga lai ra bo
3: tam bi gi ba di lai tri tam bi o la de dum tam ja ge na di khal le
0: yam khang ni se bi ai ma ko gi pi ma su sang bai ma tang se
2: hoi hu ji ki ma tam de di ma chu um de ma chu mon tho pi an to le de na kwa
0: hoi ko gi mu ga si su su ri ngai hal le hai bam su lai de na hek su ba ga han ba dum o le ba ada se ma su lok thok pi ga su tau bro ko mai tau
3: tau
0: ma su lok thok bai ma tang ji ki ta khang ja ge ba ko ju
3: ma su lok thok pa je id i sing je han sa han ja re ada ga i sing je sa la ga hi da ko ha pa ga adum ha minit amani ko gi khabai stin gi gumba adu gumba na o la ga ko la ga ma thong kha o la ko la taw la ga sing a sam da mu sam thok pa adu ga dum ma su da dum sat ki adu ping gumba ka no gumba di sat te ye lo gumba di sat te ba ping ga ye lo ga di sat te atai di na ma na sat pa yo
0: adu ga ko gi ma su je ka na gumba na ai gi di asang ma sang bi u ga hai rak pa dai di awa ba sang bi su ma hai ba se se ma su je ko gi kari ga yan jan na ga si gi ma su tai ga hai ba se ko gi adagi ma su lo bham da gi dum hai bi rak prana tra ga isana khangna dum tau bi bra
3: ma ha na di ma su lo bham da gi dum hai bi de aham bada di adu wa hau jiti sana dum khara di khang
0: khang ya ba uji sang ni ba pi se samna da muga da sang ba adu ka cotton da sang ba sigi se aku gi kok pu gi sang se muga da sang ba si de dum kok da ra adu ga cotton da sang ba si na kok pra kamai da we
3: koi muga da sang gi ba se kok te kok te ba adu ga kok te ha jau ji ki hidak to lok thok pi ha ra ga di amu khara kok ka ne bu ko hidang ma su sat ta bo ra ga di dum ko roi ba adu ko tan sang ba si na mu pingum ba wa bo gum ba sang gi ba kok ba ji di koi san thi lak tho ga dum ko pa yau
0: ha na gi da dum ne ba yam nungai je makha ta na mai pang na mayam gi phi phaja phaja ba ahan ba olaga putok bi boi biu ada ngasi gi de koi atopa ma mu na jaru gi ko
3: phaga sar
0: bi ai ma koi huji phi subam te gi thok laga asam na kanda phi sa ba ni phi ma se phame ko ko na mi phame a do rani phi ma le da sa re sa am tang sanga ga yeng ra se yam phaja ye ma su se kari ma su hai du ino si bo lu hong ga da ba kai na gi sap sa ba ma su ni ne

Isai sige loina na tangka gasi ki oina matam isai landok jaba matang se lu chere adom na thoram tabiri basi akas fan imphal gi fm sangai channel digini haujik tabiri si warini punsi khongburoi ki thoram da kongkham madumangol amadi hausam santi prabhaga unaduna wari saba unabiri bi merina oinam thoru puthok bi thokchom renuwala

0: 那怎么打比
1: 啊？
0: 那个么怎么打 ？hostel 嘛，或者的没进来，啊，那个没得用，没有 class 进来我个，啊，都么等么等 3 years, 3.5 years 的 course 呢没？
1: 哦，
0: 啊，都 pass 到了么等就打。可以呢，大家问他们多少年呢？没学，他们具体多少年呢？他们是看嘞。啊，都有什么 attachment 累积不还大的？
1: 么
0: 等么等没学，刚刚我那都 smart 会不还大的 ？active 会不？么等呢？没学，都。Mem, na tum video eh, tumai ba? Ada aku si, di di si doktor si yam di. Aku kejauh di tengah night di tu bukan. Ada aku si doktor pasal aku jin naa, wey na yang kengkeng kat na. Aku cycle hambar amat tau kat na. Aku yum cry dek na. Rims pasal si sokol rims si lime. Ada di di tu di minum dang tu kan. Yam di di pulih aku tapak tau eh. Madam tu ki principal kat si Gosami kai na. Mesti macam apa ramde? Medical College, Horo Pagi, Tawaya, first base, Doctor Singh, specialist or bar, super specialist or bar, Apava Satriam Yawi, different field, Moody Amnuchi. And Mina, Tangadana, Magaiga, it tells me every eloped Oroga, Alamund, and Doroga, 1977, the Luhongi.
1: Hoi, hoi. 1977, the Luhonga, the Husikse, Tahini Fumapan, Luhonga Babatung Yubalaba, Matung Husik Tahini Fumapan, Susale, Lamina Race. Ado Imada Gimu Kanjaki Husik Babunga, Imaga Matokam, no Tangna Pahavado, Wari Karabu de Libire, Ado Imana Titan and Tava, Yoroga Suk Karab may be reckoning.
2: Hoi, I quit Moina Doctor Roina, the Mpurequa,
1: Hoi,
2: and then 73 she days that I quit say, Manipur is second base in Narsingiqua, second base which is in Yaw. Level of Nation Lamina. Ini nak iman apa? Mereka kanggar apa pun tidak. Ada tinggal kan itu kerja, dum kanggar eh. Ada training luar ramdai, ada dia dum kerja. Pasal nak kanggar eh, hai tarane. Aduga February dua budi aku jisil. Aduga luhong badi 14 Mac 77 dulu luhong
1: eh.
2: Adu luar sisi 49 years kumpa sure isanu pamari poy.
1: Hoi hoi. Icano passing di maming ada gigi khusus imo gosu pangam doi mali isu galai rabra do something review.
2: Ai icano passing ahan bada khago pang ma do birsing ma se 1979 de pu.
1: Hoi.
2: Isu nu pa ani lai re.
1: Hoi hoi.
2: Ada gi madurjit second sina 1983 de pu.
1: Hoi.
2: Ma su isu nu pa ama isu nu pi ma sa khaja bi ma phange.
1: Hoi.
2: Madisudan aum subajiju 85 September da poe aduma so masanu pa ma phange aduga madursan khagu phumse masi luhongdri ma hajuji doctor niya duma bijita uri ma madi luhongdri imolaitri isu di manga sore
1: isu manga sore ba adu hojikse ke haita re isu moyam gi nusiba payam na haina bada ichada gi di isu na heli nusiba kaina su hai adu na isu manga gi nusiba ga sisu khanga ba matam haita re ko mabu mapu oina isu moyam go loina ba gi nungai ba mikup tu su hojikse phanga bani adu matam du da pabu nga madi imana nusina ra pahai ba tare ne matam du da chahi kya mo ka de nusina ra ga che le bu di haibi adu chahi kya mo na khanga re ise
0: sei ani o mado an ba moi nauring de fasia de di moi sum kangna bu di nurse ma ka kana te mai ma ma la bi ma ya pun pun na la de su tak bi ko pi ba mai na sei ani mu ti khara loina ji bhai ta le
1: ha ha kalu babu hu ji ki matam ga hai ba ta ma ma ngai matam du ga ni ki tang khena ba si su khang jening ba gi hang ja ba ni a ma ma ngai matam du da chahi ani mu khang na ra pa se ima ga da du da nusi thamoi sina khoida sei ka hai ba se ima gi ma pham da karam na di khang han ki adugi mikup tu jom tang ning sing han ning
0: adum khara as usual little bit of romance hai dare ko
1: hoi
0: presentation gumba pirak ba
1: hoi hoi
0: adegi moi gi ma marab jing ga taw ga moi gi yum da ga so tum marab ta chuti da nong ba to koi ru ga
1: a
0: bijem bu da ne moi yim je
1: ko
0: ai na akurai de gi ne adugum ba khara lai adu ga yam hena sathina uziki matam ta dongariyo smaina de koi tau de nothing excess
1: hoi
0: ai very much within reasonable limit hai tare ko admaina tum tor e hai tare
1: khudol ma chama sa ga se dum pina bas dum tawi ba ado ima hoji phau ba ga pabung na bibi ki ba khudol nu shi na ga tham ja ba hai ba tare ko hoji phau ga di lai ba ga yauri ba zalai ma ning sing ba da
0: nang na luon ba yam ba ja ba bech di lai ri ne ma ma luon ba ko ba se hostel da moi luon ba hai ba
1: o
0: koi bech ji ba na luon ba
1: hoi hoi
0: ado ye mo prem do bo che ku ma ge ma ga se ado mo ji phau ba dum lai ri
1: hoi hoi
0: ai ne bigi ba di yam na memorable presentation ga di ma dum da toyong ta ude hai bai
2: photo makak le photo makak frame phajana challaga phire adegi akoi di yam angang oina sumlai ko adu doctor ni na doctor de akoi na thujong na sumai na oini habis khang bulai de da khande da ada koi di mam yai ma ma kan na yo ba sajai o percent ami ade de da ma na ma ja thum ba sa ga mani na yam ba jana pek da ga akoi mam yai ma si da horen shanti par ba la kan da sikhi jang te bibi u hai na mam yai ma si ba ibe ma doctor ma khang na nong da sikhi ja thum ha ja pi de ya de na piramidi doctor du di maming ji khang de ma sek ji khang de hai na na piramidi ba jano ne si bo na khalle ade gi no no nga la ga ai na hang ye ba ko kada we piramidi no kai de no ba asu nong si de na piramidi de nang ja na ba ka sa ji mo sa wo pe ke ta ga ja du be ra ho ka ki mi am ta ro ga tham ma ba adu mai na sum sum sum khar ga khar ga akoi ma tam tu de am anga ni na khang de da moi na kharam ye jo ro ba ne sum ho ba hai ta re ne ade gi ma na bi sing de so shanti nang de du du du kaine sumlagna bi ba
1: hoy
2: adum khare diye dum tongje ba o pi de ta kaksha pagache aigi minje shanti prabhai ba ditan atinda shanti prabhai sp sp me sa khangro noi bo ka kaino sp di e stotropini sinin hai ba ni da ma ngai da ko stotropini sinin hai ba ni hai ba ko natte da sp am lai da ka sum hai ba sum lagna me sum ho bu ja ne ba ko adam adam da ai di am anga na thedong na ju sibum ba sida khongda ba lai da ni na khang de ko ada mai wa khande de dum lai ram bazar ne adu kamai te ino khang de jahi loi ram da ya dai de di sum khang na re
1: hoi hoi
2: ada gi di 77 phewai de se le adu 14 march 77 da lu hong e
1: hoi hoi anu si ba wali ni ko ma bu i ma gi lu hong ba se du di i ma gi jahi ka mu su ba da lu hong i sa
2: 24 jahi kun mari su ba da lu hong ba
1: adu ba bu gi na du di jahi tariat han gi ba ni na jahi kuntra ni thoi
0: a koi e thu na lu hong de a koi gi family moi family yamna ina khumnate middle class ki makhani ai jin nauna father ji laita dana ai yamase larit phai yamana ta ga support ro ga ai dak ro pani
1: thoi
0: koi yebu friend circle ji aso bo hosa lamda pu ni na ali medical college horo pe dai da pu ni na doctor singh ji specialist me am doctor me am ji yam tin nei yam fellow feeling water pu ba surgery the pediatrics da medicine da da hoi class fellow me am
1: hoi
0: class fellow singh ji ji chu MPC na kan mum tamda akoi MPC preka tharka mi ni phuni pan kham da ji se na port lai adu ga akoi mutum de gi akoi ima ba khan ba jing to a am na medical college da professor goi ba head of department goi ba doctor GTN ra de gi director goi ba adu lo ya akoi be sing jan goi pai medicine head of department goi ba ko ba lai ba da na ke no ta pai maru ina medical college da hana ta ji pai doctor maya specialist maya adu ga so many patients jam expose to se yam khangna ba adegin dar khangna ba adegin metron khangna ba maya ki psychology yamna educated or mi maya pa banga ka ti ne bhi still mo idu dum bhai maza ma su ju specialist super specialist ba yawi do ma chi ba hin ba da ai ba khan da dum good friends are like direct ku ma ma di ai feel ta bhai
1: madu ma su yamna nungai za ba ma ni ta za ba da miyo ya magi ma se karam miyo no khang ge hairi ma gi friend circle di yengu kaina so haina bele adu ga pabung imana khangna ra pase matam du da koi thu pachat pa bu ro nga una bagi matam tan ja se pabung su matam du da ima ga khangna ba se doctor amoi na me am pum na magi ana ba kya gi se ba taw ra ga mating pa ga lai ra pa matam ade ima ge su nurse amoi na me am gi se ba taw ra ga lai ba gi achin ba matam di oi ri ni adu bu kai gung kan da hakta su pothaba gimi kupse lobu oina karama mong da di ma ga pabung gi una ba gimi kupse lowi adu sum tan khanje ni
0: e u di kan gi di koi khotna picnic na ta gana sightseeing dor ga ma de gi tourist spot ka sa pado koi torok te
1: hoi
0: khang khang na moi gi mung na su dum mari mata su na su dum ya ni moi da ga ju sat pya wei moi ma ma ra bi ga tor ga cha ka sa bu ba an ta wei adu ga tong an ba u di kan gi tor is di ando ko mate koi taw rok tre thabok chi chin mani na
1: hoi ando pabung ima matam du da pau phau do phau jin chi di kamai na di tawi koi na ga ta jab da chi thi gi ku thang da ga se dum pau phau na gi kai na ga ha bu si yawi ando ima kamai taw gi chi thi ga se thadok tha jin dum matang do phang gi bra
0: chi thi am i de ta khoi chi chi thi in da da i
2: ai de so office da sum unna bani na
1: toi na unna bani na
2: toi na unna re ada gi adum chi thi i ra ga chi thi tha ba ka ja khoi chi taw rak te cham cham na dum wari bu di adum kitang kitang chana ra ga su adu ga maina lai ni kho ni ka hai ba su
1: tha ja
2: di
1: ani nu me khu di ge dum unna ra ga su lai ra bani na ma phom da pul laga mapum mama haininga gasu free oina dum wari wadai sana base dum tawre hai bani mapum dum pulu bani na aduga pabung imana hoje hoje ki miro sing se da hai batare mama ngai matan da pabung na su haibi khi bdo yam chamna loina re itine re imaru amo oina adumaya tawe do hoje ti yam khena re na panbi khi bdo adi sigi khena re ibo pochi apaba mai kai da pura ini ena lobi bra karam karam wafam sing de na ha sing se da thambini nge ima da gem tang han haibyo
2: hojikan che angang sing che tawba mong che yam phaba ju lai ko aduga moi na satli ba khongdari ba lambi si de yam phatta ba ju lai thai na koi na taw ba ga hai ro ga di yam khet nai akoi di dum yam sam na lai re ta ka su thoi dok pa ma ga ma ga ma ga ma ga hai ba ju lai rak te da hojik di picnic tawri ni koi ba satli ni adu tawri ni ada tawri ni na lesa bi ba khang sing che yam tawi adu masigi khudong sa ba lawraga phatta bu sumaya ma matai khara gyan da ba apa ba mina dum phan adum chat khiba adu masi ai yari ge di yam toi na picnic sat pa koi ba sat ta se ahalla man jing khanga ga ahalla man jing ga loina ra ga sat po ra ga di phaye ba moi lesa bi ba khang khak tang na ron khak tang sat ta se ai gi mota di kitang pam de
1: hoi hoi pabung gi wa khalon di kari le tak thai bi
0: juji ki ji upta no mobile yam tawe una ba si yam toi ba khopa la yam hai ra ju pa cha pa si na ku lo ju andre se ni gi na kwai ma roi ba hai en once couple like to sana kanda mo mo chem pa kanda kamai na adjust to local hinga ni kamai to no groom to ni mere ju kamai to na ma ju sustain to ni maintain to ni hai ba du gum ba mere counseling ma ji yam dar ka we na to na ai khoi aso sang director ko ba de super special mo ji lo ko na adu ko lo kanda anga nga ko kanda mo ji dai bo sta na ga ligili dai bo sta na ya we ba tonga tonga ba de bo sta ba ai am thing na ai ko sai ji ma pu winga mi na circle ji doctor ki masa do officer ki masa engineer ki masa sing ji miss under sing to de ki class so to na ga to ya we ko le ori ba nga ju da ya na so sai ji de mo de ya pa de ma si thok na ba yar nge mere ji life ki ya ma ro ba ka na pa na khan ba se nupi du kisu nupa du kisu magi behavior se yamu na khang da ka wa na tragedy broken family multiple nupa ron nupi ra I model or ba character se clear or te yam ya wa ma si yam phatte ma si thok na ba yam khan ga dam ni da pun chi ji la yam ta ma ga jo pa jo pa ga adu me ka nu ai ba na te life se ya de yam mai chana ra tragedy mai mapan thongi physical hoiba tu kumba immunities me am jing jina mudu mai like happy like ta mudu wo be phang wai da meri se punji gi any human being gi ma yam maro hoiba punji ni ina ko ko bai wana te ko na moi na ina ko lam da bu ko ne bi lo ta ko na ga di ba tor wo pa sa pa pa ko ye adu da understanding je ngang mudu chat pa da sewa da ko da nar ye lak pa da ada gi family koi mari mata jing ji amaga maga ne pi di family da support wa nu pa di ne support wa relative sing ji ki very good relation am jita ga wa nu pi du gi na ta ga nu pa du gi family na nu pi du gi mo yi in lo sing du kara down thon de yang ba gum ba na ta ba relation ji ya ba na harmony ho ina ando che ni ho in ta ro ga ma du like ba ga dam ni counseling ta ga dam ni I ma dang da ai sim specialist ha ga dra da ga lenin ho ina nga ni policy am pa yang ka le lenin ho gi society da psychology psychiatrist na ta ba clinical psychology ka chi yam da ka ore ni pi yam hai ba yam lai re ma yam thing se at life ta happy marriage marriage tax for in the heaven nine ne and si kum si yam na maru be factor mo re society ta imu morung da imai pa da in laws da at mama mo ina papa mo ina ko ina pa ma si isa su imo su mo si yam understanding lai de ba tu ka apa ba isu po pa isa amu su imo mo ji apa ba wo ida ga di normal wo ida ga di mapa mama idi makok ta yam sai yam nu ngai be happy life kong di lifestyle se nu ngu ro ga nu pa na alcoholic edi oi ba kum ba drug edi oi kum ba de ma thong cha na ma tam cha na liver cirrhosis ta ro si bu kum ba heart attack ta ro si kum ba yang e da lifestyle ji phat drug di yang e da ni pi nu wi do ro wa sing kum ga si oi ko jin nu pa sing thoi so sai di do yam kan na thoi ma yam si sing kum ye thok ta na ba khan ma na pa
1: pabung ma dei ma de ge yam phasaba wa khalo singoi ba ya ba ka yam phong dok pire adu pabung khang jeni ba se khoi hoje hoje leri ba bisnupur public school se how do pira pasa si di isa gi thabak ta gi pathara ba matung do oiri bra karam ba chahi dano si gi haurak pa gi kamai na nasi phau ba gi la ino ha ba se se ima ga loina na kamai na la ke
0: ai ai ha je ge ma si universally education je ra se akang de america khang de ma education je ma roi ba ni adu da india gi jo ai man pu jo ma adu ga private engineering college, private medical college, private hospital singmo meam jingji yam phare idu sengi maru ba keno di teacher ne ba di matang da sa da juna ta ba mama ba du ne ba supporter ro ga idu ge senjang do bdi any society do will fall down decline.

0: Isa ya sige luna na. Tangka ka sige uy na film ni Sailan tuk coba. Matang selu jari. Loko cok iba film sesak pa. Sering ba madi serang pasing. Matang sit na. Ahan ba loko cok iba film mutna ay driven ng siba. Sesak pasing eji mais nama madi pusparani. Sering ba dalum guru mayum. Serang ba lamyan ba. Ani suba film lang. Sesak pa sadananda. Sering ba moirang tim inaw. Serang ba na. RKG din. Ahum subuhin na loko cok iba film. Tilang ka mamay. Sesaki ba sing Dinesh Sharma madi o chan-chan. Sering ba chausan. Serang ba na okay na magcham. Marisubuhin na loko cok iba film. Ay buhim kora. Ay busi krora. Sesak pi pusparani. Sering ba na herojit na wilbam. Serang ba amarsit laurimbam. Aroy bo na loko cok iba film. Pari imo. Sesak pi chitra pangambam. Sering ba bisgut sa lashram, sarang ba na to ni haibaw.
1: Akas paninfal, hausik numidang wairam gipong mga tari. Manipurida maruwi ba paw, tabirisi.
2: Akas paninfal, hausik pawbuli maruwi ba paw da. Mukhe mati yun ang kemsan siyong nang asisanapati zilag itongan-tongan ba makunda pa ikatliba sa ukatalang di projects niyang sinkre. Tungda, Civil Society Organization sehingga Mukhye Menteri ga unaki. Mukhye Menteri ga kumsel aduda upo Mukhye Menteri lo Sidi ko MLA Singh, Tongram Robindro Singh, Saif Nurul Hassan Subloi naki. Ukrul zilagi nungsang kong da matau pangtuk ngay da lay kidraba Nipu Subha Sam Rifles ki Warren Officer Balwan Singh amasong Thabildar Sandra Mohan Singh imapam da Mukhye Menteri unam kemsana lay katune kai kumda wood kray. Imphal Airport pangtuk ki batal maduda Griha Menteri Govindas Kontauzam MLA Singh, Lanmi Central Armed Police Force, State Police amadi civil gi mukuk thongba official sing selbya ki. Intelligent use of artificial intelligence cyber hiram da nong mugyoi ba khana ne na bagi thalma ma Manipur Judicial Academy High Court of Manipur na sindu na court asi auditorium da masi pang thokre. India Meteorological Department Imphal Center na haidi Bishnupuram Sungjiri bam yauna raise asi gi sing jila khara da lakri ba ni ni huni asi da akha rao yauna nong chura ba yai. Pradhan Menteri Narendra Modi, Indonesia kongset lo silap matung. Baharat amasung Australia gi sahigi oiba ahum soba mipam da sarup yana bagi damak ngasi Indonesia tatok re. Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan na hayang Orissa gi bhuvane soda satkani. Kongset adu da Uparashtrapati Orissa Deep Sea Fishing Mission Document haudokani. Madugi tung da Uparashtrapati na Khordha da leba National Institute of Science, Education and Research gi graduation ceremony da sarup yagani. Tarahumdu shubha ASEAN India Trade in Goods Agreements ki mipham New Delhi gi Banijia bhavan da ngasi da gi haukre Nume humi satha gada ba mipham asi da ASEAN Lebak Singh amadi Bharat ki marakta le nari bar aloliti ki mari hane yam singani Amasung Venezuela da handak anirag yuar haki badu na maram oilaga si ba mi gi masing Lising ahum satruk maipu mga sore Ato pa lising ta atruk sa trade ni puna so upan nang le Miwe lising kaya thi bakhang da na lairi Pauloi jare

thamoi thamoi ti nari ngai nungsi nari ngai kaina bagi wakal di nong matasu mikup amata ningsinglu de kaina rabata da khangi nungsi bagi magun hai bado haina balai harau mandana kanna nokli ngai da ya da hing changba khang haude aduna yanari ngai nungsi nari ngai chekshil haubasu tangai fade sena houdaba mikup ta kaina bagi thongjil da leplam labadi kamdauba tabi resi sampa bendagi una una uraklaroi.

0: Youth Times ngaiko takisigi thoram tabiri. Akaswan Imphal hozikamuk lanthuk chari. Sumang lila wasakama. Lila sigi ahum suba saruk. Lila sanabi gadaba kangbuna iram the Manipur Artists Association gi lila kangbuni. Laijare sumang lila wasakama ahum suba saruk.
1: Ay abala daba daga nada so ay abak hubungam zarui abak. Ay puto sa yar mami sa kasi ay kanano ay bakang di abak. Ay abala na daga nada so abak hubungam zarui abak. Ado abak. Ay may na ako malisilising ni kain ab sa ngam gani. Ado po. Ay naman ang boy na ka. Aba, kita mo ay kahan ba dahil nga mo ya ba? Nasana ka na mabob na mga piyo ko, aba. Ato, aba. Ano ay buhay na? Magi managdat sa ito na ay wapang mamatang dahil sa kya ba? Madugay ay apat ito matang di, aba. Nasagi mabob na pinabiyo ko, aba.
2: Amay! Achor! Kasi di apang ba na nahaw na yung tiyan na hayo na ba kaya ahay ka? Ay, naso ay kilaan ki may araw maso amay at so on na kuwi na ibukang piyo ko amay.
3: Ang asid na pilangang tukot ko sila. Ay, na mabuy dumdapur ka so ito naman kaya isa na.
1: Namay na!
3: Pilangang. Lo, sesi lo,
1: namera,
3: lo,
1: aigi kusi thado, se, aigi kusi thado namera.
3: Nang kay doroke pilangam, ayo, nang kay doroke, masih dia ina nangbu, aigi yomto puro kay ina sakniye, lo, sesi lo.

0: silah bilangam.
1: Namira, si, nang napali mo kung angas kita to. Nga si hebe no mira, si nagi, nagay gano hebe no mira hebe to. O hira si namira.
0: Madu yaro hebe bilangam. Ay nang mo tamo si, nung siye. Ay nang mo kao mga mo hebe bilangam. Ayo, nangay mo kao mga mga tra. Kumo, nangay mo kao mga mga tra na bilangam.
1: Nang ganiye. Ay, baka magkaubang ang gani eh.
0: Nang namata mama, ayaw na sakip wasaksin nga doon eh. Ah, nang namata mama, ayaw na sakip wasaksin nga doon eh.
1: Wasak, wasak, wasak! Nang inapamada wasak ano saktri kay. Ay, kipon si na wasak kay hama sakto na layra may damay ra. Ay, ay, abagi laman singa tabi ang wali eh damay ra.
0: Abagi lamal! Napa, di kami nung siba nang na. Nasila doon ay gipam na nung siyay din ay. Ay gipam na wasak singa doon sa akin ay matam na. Nang di abada na hayram ba din ang karikay. Nang inabada na hayram ba din ang karikay.
1: Hayin ba kayo? Sinin ba sa'yo? Ano mo? Napa madun sa akin wasak din ay gipon siya sa'yo. Huwag kayo mapayagong tumkra mo sa tumkra sa noo na may ra. Salo. Namapamasita, Doktor, na yam to na sa kro sa noo.
0: Ilaham, nang adamay na to ko no.
1: Nga si Eber no mila si Dagi. Nang ina sa kado ay kayo pa namunulag ka noo na may ra.
0: Salo.
1: Namapamasita, Doktor, na sa kro sa noo.
0: Ilaham, dati. Ilaham.
1: Namapamasita, Doktor, na sa kro.
0: Bilangam.

senaibema, aidi hawat cero bado, hari edu di tara sang nung matian lo silo langa silo shalle. Majaibema, majaibema, asing hi sambalang biru ro, utine sang kong sing biru ro. Ho senu, aibu di lo shalurgi, nang pi me amdo puturo. Ho akwe siya tsara gane, ngai raga leru rasi. Itala arabi koi sungan tala o hai ramabani, la amma gani hai dana. Lambi kari lamjao shorok tamna mapu mana ani tholak patu phajaida asom de gesu khamnu masin nok pa lak patu ga lambi de ngai ram mi go thok thengjin na re masida gi de pula punna lamjao kari lamjao do pik than makhai ma

0: Moirangthem Sanatum Bidevi na sakpa khongjom parba Moirang Kanglairol da Thangjing haraubagi matang ngasigi thorong bi han boina Taminare taton
1: Tajre
0: thorong ge roi besidi taton nanaur thorom hauduk sabada ningsing jekhiba yomse kaisa nuwit khudingi khunja singna hangbirakpa wahang singi paukum bibagi thorom thamjeri ngasigi paukum bibi ge daba Dr. Mutum Dinachandra Retired Deputy Registrar Academic Central Agricultural University Imphal ni
1: Ohai
0: Adidi taton nanau sithi singa si mathang mathang amuktung paikhasage
1: Phani phani
0: Yomsa kaise numit khudingi khungangi thauram da lau singu manama sing mahi merong thabaga mari leinana khunja singna hangbirakpa tonga tongan ba wahang singi paukhum pibi nabagidamak ngasi akashvani Imphal gi studio da lengsinduna leibiri ba si Dr. Mutum Dinachandra Retired Deputy Registrar Academic Central Agricultural University Imphal ni ahan ba maktada Dr. Wakhasbani Imphal gi maikei degi taram nokshari
2: thank you
0: Dr. Wang mathang mathang muktang paikhesage Dr. ngasi gi ahan ba paikhesari ba wang ngasi khangabo khulakpam leikai degi KS Devachandra na thabirak ba wang ni tato nanau gi inkhol da yongshak pambi anikhak hauje sahi so fana kuire mapal disadli adubu mahi yanbadi uba fangdre masi kari karam tauraga mahi yangadabano sengna mukta takpira u haibirakpani Devachandra gi wahangsi
2: koi gi khangabo khulakpam lekai de leiba koi gi now case Devachandra gi phamda haijaning badi akhoi na yongsak si koi gi pandre haibadi ma pan salaga pandre haiba de yongsak si jal paisi masi toina manipura tum adu maina thengnarba samasya mani adu yongsak si koi na khangado bosi ma ji koi gi masamo yam pharga ju sahi ahum badi de karim kanda magi mapan chat pe yawi adu magi physiological age aina magi maturity si oidragadi koi gi yongjak si mapan chalaga soina ken gani aduna koi na khangba yaba ji koi gi sahi manga taruk se suraba adu ragadi yongjak si adum palagani adu ragadi koi na matam du da koi gi mapan ji chat aba hawragadi adum koi na ma ji sem ba re koi gi palam nan ba koi na thabak sing pakat pa re ba aduna koi na masi yongjak si di koi na mapan chalapa matam jing nang de heta hidang da sin araga ma pangadum te ma jidi periodically akhoi gi samna harbada yongchang na ga akhoi gi kenu hulap matam akhoi gi march april swai te gi horbu matam se gi hidak lang taksi dum ka paudam ni samna harbada matam akhoi gi march na sing basdei dal jining jon ba hore masdei da akhoi na ka pa ya basi akhoi plan of pick sign na hidak ma gi hormone am lady masi kadrogi masi litara ma da ml mari makhai dan na manga ka ko dam ne dubu yongchang ni na chaw ni na uji yongchang pam bi ani na haibani chao banina khariyam na ju kaab ma thau tai mai gi mana jing se loina chongan ba ma thau tai adana ma sigi damakta khoina litar tra nga chan ba asigum ba khoi gi ml sida ma si ml mari makhai de na manga bo chuma yam na kaap da bu na ti mari makhai de na manga bo chu pam ma da ni to ya la ga dum kaapi be ya re adagi ma sigi mathang da amu khoi na bio stimulant id pam bi di itin bi ba ngam ba id masa kanu phadung na ba degi ma pan chagat na ba degi maru ma di hai hoina na ba gi dum ba khoi gi bio stimulant lady ma si damakta khoi na sibong gani lady ma si khoi gi sibit extract kum ba ge ma ya ma chan ma ya ma mi aur bani degi micronutrient da khoi gi koi planted gani lady moise moise dum kapi bi yare masi gi damakta khoi gi sibom jina khoi gi gram taraji aduga khoi gi planted kum si da khoi gi ml kuntha de gi nin phu mukhi yan chenar ga phajana adum masi dum kap thop bi yare mai tong dana plan of fix mu kapa aduga khoi gi bio stimulation jo kapa mitra mani tra mani khane raga mari rakum ba pan ga dum tam si kap thop pe raba adu raga di inao gi kanwa ji choi dana mai na ma pan sa laga khoi gi mai wei bangam di choi no ne ne hai jage aduga akoi gi manipur de di koi injang na pi ko bi hangam kai gi thab de di har nong ji dum ha pi du ba generally hai ra thaba di u yo thab ji ga anam ma tam da hai di pam bi ji ma khong da har nong ha pa ka ski a tong di adu bu ma si yong sa ki ji di mai phan na ba akoi na yong sa hou di bu du de gi akoi gi phut ma nga rom ji koi gi yo pa kum ba de gi thang jo gum na ra koi gi top soil ji khar lo ma ra son da na lok thok pi ra ba aduga job job khar ga yan jen be ra ga ma de da koi gi urea ji koi gi nitrogen ge saru urea ji koi gi gram changwa haidi kg makhaya ma aduga singan super phosphate machi gram satre rang khaidi pawa hu mi sang ji aduga mirero pata sain ma yan pata sain khangna ba ji gram so hum yang khaiji koi gi chanti chanung gi har ji machi kg kunmu phajana to san minara ba aduga ji top soil matakta lenaba soil koi khotok podu gi yanchan minaraga amuk phajena lebak tu da makhong lu da nongcha makhong lu da hapsen biraba hapsel laba matung da akhoina matak tu da charu makari mu kupsen biraga ising jaisen biraga di nasagi matakta panjagri bama gi hormone gu makari maka padune adegi sondai lebalum de pirak pane admaina taudna yongcha xi na gu yongcha xi mana mapan chalaga mai webangam de do mai soidan wairagani haina thamjagi
0: ngasi gani subala khasari bo wahangasi Hairok patu dagi nomaitem premanandana thabirekwa wahangni khungangi thauram pubiriba tato namadi expert pu ahanba maktada ikai khumnajari haina hubirei tato nanaugi chanaba tarbus khara thajari khoina chuptuna chawbu hendre manada hangama palmasu sangsinduna mahai chawbu hendriba si ngakthoknaba pambei amatang takpire u haibirakpani
2: khogi inau nomaitem premananda hairok patu dalai bamapham dhaijaning badi Akoigi in our Hari Ba Koin and Subaji Koizi Masi Koigi fruit ply Hidana Akoigi Koizi Hapet Koimasa Hing Dinman Bamana Masi Marisa Pakangbu Hibi Tarbuz Wero Kongdrum Maiden Sing Bazingzida Kwajat Laga Magi Koigi Tarbuz in Tambor Pazida My Marume Koksalaga Aduga Ek Shiba Dunatragana Ivan Tankaim up and Sepsal Laga Labumba Shumziamata Wena Mustaking of Toki Hagadi Ahmada Koina Marisa Pakangbuzida Koina Ahmada Main Flower in Ablay Masikaprok Swash digi hona, quigi, lang takbi, masi the lang takpasi da quina, katien digi, lay ready made when a labor jule, aduga, aquina, singi, botalamada, ka aga, quigi, mani tona, smaito, dana, makula, ni hulaba, adugi, manum dudanga sagi, a quigi, metali junon and yamnam nuxiba, quigi, hidak, masizi, manum de la singam de lupaga, manum de la singamataurga, hapaga, aduga, botal do imakada, sing kitang, tambiba, sing tamizaka, you know, abrimatunda, asagi, fruit ply hiber, quigi, quim, masaman, bajimajim. Botol lu sanga aga masi koi pai pai matum ni sing du da bata di mai gi masaji yam na pa bani da wona hut pangam de chai tong na khoi jing si ayam bana masi phadok pi la ba sam na da sai mithai li jilon jin tawri ba siti mana thadoi ba manam ji koi ga mum gi manam ne ni la ba jing sina sum park matum da mum lai ba gi wa khan na chang u ba da sing du le chi doi na chai tong da la ba jing su loin phado ba adu ra ga di amom jing du mana marum ko ga su la ba yau da ba marum ni na mana wona ola roi chai tong da na phadok pi la ba adu ragadi adum inaugi mahi oidejum oigani adigi inaugi atopam na khoyi mana ji mai ko kopai suja ka ba mapal na khoyi
0: hangampal
2: changi aise masidi kopai suja na oibe suai adigi akoi na tarbu thari bagi churi ji dege singa tongsel laga su oibe aina sumba sing ji thokta na bachin bi ta re aduga mana kopai suja gi wen hida pam adum kapsok bi ai masigi da makta koi na kopai suja ju yau ba aduga samne ti ba tek su ba hida ka adum punna sa ba lai masigi da makta khoyi ga guna lu ni sa da mangagi parsen yauba aduga khoi ye bilida ma sin nai na ma si antibiotic se ma si sa da anim kha yau ma si hidak sima ml kun mangadang pam je sing ni tatra ngagi sang happy ba aduga ka ping ai si da khoi ye hidak ma su happy ba hobi ai hai ba di na sa gi imida color pit an lai di 17.8 sa da tra tre ka das ming di pan yau ba su ma si adum ml tra mangadang pam mam da happy da ka pun na sai da na kap thop pit da la ga di ma gi na sa gi tin lam

Pantunggi masak maung yami. Punsida nungsigi pantung. Punsigi pantung. Aroiba pantung. Hajariba pantunggi makalahumasi. Ngasidi tabiriba singda. Aigi pukning da paujarakba. Ihuloy amaoy na paudamjage. Laibag. Miyoibagi laibag. Thajabirgi makhay yamna poli. Amaromda. Pantung hai basidi isana semjaba yabugum tauri. Nungshigi pantung hai basi aigi thawai dagi thawai ni khanjaba mahaka gundu leirang mahakna aseng balai paring oiduna hukna duna. Manaba punsi lambe lamada harau nungai na awa nungai animag khangminarasi wasak naduna nungshigi langlana chetna punduna anauba pantung fam amadagi. Anoba punsima hawan bani hainak kanjay.